0: Benil sail misterio resh wal dikangil nakli dios kahol beh osiyak sa shkun shakalil khalok lana Santa Maria shba rusil li dios santil musiq.
1: Salika misterio a in nakakaya. Nakcharu nakli kana Santa Maria kish sumeli rahom li kakwa dios. Chimak ashiw. Shba nakcholcho nakwan li santil musiq rikin. Ut aniki ek asinkreli chapil na beh a in chish sumeki li rahom li kakwa dios.
0: Ali santil musiq kinuhakwi li tuk ishk shmaria. Uchihokan a anik a gishwak chish sumeki li shbokbal li kik ekreban li kana kajukwa dios.
1: Hukan bi. Katsili akrish ut kakawish la akrish lishtu amli kana Santa Maria. Salishtihonin kili kasantil misterio ain. Chiho kambi, katsili akrish ut kakawish la lishtihonin kili kasantil rosario ain.
2: At kachukwa akong katsatusha usilatin ang bintalak aba chichaltalani makwal kong kilal chushtarin kakwak arin saru chichoch khosa chusha. Chakitakon na kakwa chirahlal kutan chakwisach kamak kolong kushmak nishmakul chakwu. Mga kanak tanisirali ikshakulak manchururi maus kokan. Sa kacholat maria nukanakachi santil usilal kwan ni Diyos akukin usilatin ang mila chishben shtepalish usilatin ang mil Jesucristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos ikawayos kamein lahumak ikiwam sa kamiko.
2: Sa kacholat Maria nukanakachi santi lusilal kwan ni Diyos akukin usilatin ang milatish ben shtepalish usilatin ang milch su Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos ikawayos kamein lahumak ikiwam sa kamiko.
2: Sa kacholat Maria nukanakachi santi lusilal kwan ni Diyos akukin usilatin ang milatish ben shtepalish usilatin ang milch su Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos ikawayos kamein lahumak ikiwam sa kamiko.
2: Sa kacholat Maria nukanakachi nakachi santi lusilal kwan ni Diyos akukin usilatin ang milatish ben shtepalish usilatin ang milch su Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos ikawayos kamein lahumak ikiwam sa kamiko.
2: Sa kacholat Maria nukanakachi santi lusilal kwan ni Diyos akukin usilatin ang milatish ben shtepalish usilatin ang milch su Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos ikawayos kamein lahumak ikiwam sa kamiko.
2: Sa kacholat Maria nukanakachi santi lusilal kwan ni Diyos akukin usilatin ang milatish ben shtepalish usilatin ang milch su Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos ikawayos kamein lahumak ikiwam sa kamiko.
2: Sa kacholat Maria nukanakachi santi lusilal kwan ni Diyos akukin usilatin ang milatish ben shtepalish usilatin ang milch su Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos ikawayos kamein lahumak ikiwam sa kamiko.
2: Sa kacholat Maria nukanakachi santi lusilal kwan ni Diyos akukin usilatin ang milatish ben shtepalish usilatin ang milch su Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos ikawayos kamein lahumak ikiwam sa kamiko.
2: Sa kacholat Maria nukanakachi santi lusilal kwan ni Diyos akukin usilatin ang milatish ben shtepalish usilatin ang milch su Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos ikawayos kamein lahumak ikiwam sa kamiko.
2: Sa kacholat Maria nukanakachi santi lusilal kwan ni Diyos akukin usilatin ang milatish ben shtepalish usilatin ang milch su Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos ikawayos kamein lahumak ikiwam sa kamiko.
2: Terkosin bilak tashak li Diyos sukwa bech li Diyos kahol bech ut li Diyos santil musik
3: chan chakros estig lahi kanakwa kung nilikong ehong egetan ko kanta siya.

Satbacholeh bilis panuom likana katyuka Dios. Rikinlik aruyoko chishke barreta chisilingil rish. Charunak rikin hun lisahtuk ish. Shkotun chakrish nimalish kwangilal. Naktarah ta siyak ta kulung salikatyang hun lah kolonel. Anayinlish nimaru linakakaya sa limisteryo in. Rikinlish juam likana Santa Maria. Lish juam lish kunah chialalik likana katyuka Dios. Nakishk ejak chisiyak sa likatyang. Renak tak ulung kalikol bayi. Ani ba ini? Linakayak a uchikyal. Ing agakwi. Shkabi, shkutun ban chikyal ikakulpal. Shots akong gakwila o chikahunilo.

0: Roshil sa il misterio, resultikan kil naklika ko a Jesucrist, kitiolag aram beleng reka kolbal.
1: Ko Andres, kiro kataw tirish lagi rosh ka misterio ayin.
2: Li rosh li misterio ayin, ko li kishibano cho li kalok lahat Santa Maria, haan Juan Julis kapal rikil li ko sa Jose, una kitiolag li kula al, shesh kires siya kisaris olep, utahan tarakt ka. Utan tarakt kapano sa komunil rikinep di kaskisin.
3: Chiko kan, hak oshlak, utkats ilak rish sa li rosh li kamisteryo ain, charunak li kanimah kwal Diyos, kishk amchake hun li kakolonel, li kakutan sa keng li shorisi sa liyak ap, utchoshk amchak horalashk ahol li kakwa Diyos, kek akbi sa lishtikuningil li kamisteryo ain, reah kwi nak li katyo am, Koli bilak, ra bilak, shpan li kalok lahna ut kwanko rube li shkires yom, honak shkiresi chak li shkul ale Jesus, chokre chish hunil li ralashk ahol li kana katyukwa Dios.
4: At katyukwa kung katsatu siya usilatanem itilak awa chichantal na kwal kong kilal chustilin kakwa arin siru chichot ho sa chusha.
5: Chaketa kayo li kakwa chaklal kutan, chakunju sa talikama kwa lakuy.

0: Ro'il sa il misterio, reshul tinkanquil naklikalokna jokuil y San José, que estauchak li Jesús sa rochos li Dios, naktiochak chiraten en kileb lachte jokuib li tishil kuim.
1: Irek aum li nabek tukwabek Dios rik in li shtaklankil chaklish hunak chi alal, kik utun rik in li alalbek a in, nakchitaklambil shban li santil musiqek, nashtikib li shkangelankil ru, jocharu chakrabin bilkwi. Outlao, par nakataw a in, ani natin ang kere nak nakataw ro, lishk angelan kilisimatan lik ebilke?
0: Cholcho na sa likahong kabal, rikineb likana katikwa, shmana kayawan, chalen chal kakachinal, chistikib kakambal sa lisanti iglesia, shkutbal chikush beili kapakbal, shishbano chakke.
1: Chihokan bi, yoko chirek ang kil sa lishnikonin kilika misteryo ha in, Charunak likani mahkwal Dios likishk echakte halang halang chimatanek. Kak angelakro, kok siyak chokre likakwa sa likasan di iglesia. Katihunyak bi chiyan chal kachol.
2: At paduka kung kasetro siya usilat na mitlak awa chiyan tal na kwal kong kilal chustil ni kakwa arin siru chichot ko sa chyo siya.
3: Chaketa kayo likakwa chaklal kutan chakunju sa talikamakwa lakuishmak nishmakwa chichuku.
4: Utmakana kanet sa liyalik, chokolak ang chilma usokan tasya. Sa kach old Maria, nukin katsuntil usilal, kwal diyosa kukin, usilatan ang pilat, beshte pal ishk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwal.
5: Santa Maria, lash na Diyos, siya ang Diyos kapin, ulakma, kuskatyuam, kusakami, kukan tasya.
4: Sa kach old Maria, nukin katsuntil usilal, kwal diyosa kukin, usilatan ang pilat, Beste pal ishq usilatan ang Bil Jesu Kristo lakwal.
5: Santa Maria lash na Diyos siya ang Diyos kapin, ulakma, kuskatyuam, kusakami, kukanta siya.
4: Sa kach old Maria, nukin katsuntil usilal, kwal Diyos akukin, usilatan ang pilat, Beste pal ishq usilatan ang Bil Jesu Kristo lakwal.
5: Santa Maria lash na Diyos siya ang Diyos kapin, ulakma, kuskatyuam, kusakami, kukanta siya.
4: Sa kach old Maria, nukin katsuntil usilal, kwal Diyos akukin, usilatan ang pilat, beshte pal ishk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwal.
5: Santa Maria lash na Diyos siya ang Diyos kapin, ulakma, kuskatyuam, kusakami, kukanta siya.
4: Sa kach old Maria, nukin katsuntil usilal, kwal Diyos akukin, usilatan ang pilat, beshte pal ishk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwal.
5: Santa Maria lash na Diyos siya ang Diyos kapin, ulakma, kuskatyuam, kusakami, kukanta siya.
4: Sa kach old Maria, nukin katsuntil usilal, kwal Diyos akukin, usilatan ang pilat, beshte pal ishk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwal.
5: Santa Maria lash na Diyos siya ang Diyos kapin, ulakma, kuskatyuam, kusakami, kukanta siya.
4: Sa kach old Maria, nukin katsuntil usilal, kwal Diyos akukin, usilatan ang pilat, beshte pal ishk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwal.
5: Santa Maria lash na Diyos siya ang Diyos kapin, ulakma, kuskatyuam, kusakami, kukanta siya.
4: Sa kach old Maria, nukin katsuntil usilal, kwal Diyos akukin, usilatan ang pilat, beshte pal ishk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwal.
5: Santa Maria lash na Diyos siya ang Diyos kapin, ulakma, kuskatyuam, kusakami, kukanta siya.
4: Sa kach old Maria, nukin katsuntil usilal, kwal Diyos akukin, usilatan ang pilat, beshte pal ishk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwal.
5: Santa Maria lash na Diyos siya ang Diyos kapin, ulakma, kuskatyuam, kusakami, kukanta siya.
4: Sa kach old Maria, nukin katsuntil usilal, kwal Diyos akukin, usilatan ang pilat, beshte pal ishk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwal.
5: Santa Maria lash na Diyos siya ang Diyos kapin, ulakma, kuskatyuam, kusakami, kukanta siya.
6: Terkusim ilak tashak li Diyos chukwabek, kakolbek ut santil musikek.
7: Chanchak rusas tiglaki kanakwan ut hunelik hong e kutang hokan tashak.